sa kita the Bee Gees, Rest Your Love on Me. Bigyan naman ng saludo pa ay Avert Pereira. Ito gusto the Bee Gees. Tukos bon pabo, Avert. Bless you kung may abo kung meri, no? Bigyan naman ng saludo dami pa Doy ku Suinda. Ayan ang pariba di Bruch, Doy Janssen. Dami pa Everardo ku su senyora. E la camiva corata sinè. Gianni Kumaita, tambe un feliz anoche pa vos dan.